ene mamupindulwa nolusuwero lomuhana wetu Yesu Kristu mamupindulwa amene ali muhana ombala ya ozombala ali kale mu muhukambwi embo ndi matulete mu muhukambwi matuyithame mbo roma psalme kundu milongo hambu umwe na hambu umwe edeva mulongo na hambu ndatu numaeca nayi andakulumbilipula nowuwi mu mutima wanje muhona keje njidubira andakuza bilipula nowuwi mu mutima wanje muhona keje njidubira omundu po bikandu chiva chimoya ku mulungu wa muhona po chimatu ya ku mulungu wa muhona udhimburuka kucha muhona muyapuke numuhona watondo uvi pothia ulipula wo uvi umbuya nao ku mulungu wa muhona pothia ngwetu muchangemba macha anda kumbilipula no uvi mu mutima wanje muhona keje njidubira membulalwe muhona uchiwa kujo mundomo na uvi pothia chimo yako mulungu weko nakuso kulipula no uvi charwe muhona kena kukudubira medevando licha mulongo na muviu omuchange macha nungwa linjambi chiri wenjidubira eye wapula tena kongu mbiro yanje menala iye mirangu kucha eche yako mulungu wa muhona kana wilipula no uvi muhona teri omuyapuke nucha tondo uvi ngonda tondo uvi asuero wana uvi chimatu yako mulungu weka nakuso kulipula no uvi chitwe lipula no uvi muhona kena kutudubira posia chitwa dhembi uvi wetu atu ya kumuhono muyapuke nguithira kwa suwero vana uvi pozi yangu atondo uvi eye maeni ni kutudubira china jima tura erwa po jima tuwa nga uja anda kumbiri pura na uvi mumutima wanje muhona keche njidubira nunga linjambi chiri we njidubira eye wapura tena kongu mbiro yanje muhona ngatangwe ujariju muhona wetu Yesu Kristu kachikare puna ete umayuwa hei ngu na tuno mwinyo nembola muhona gali ulithi wa mitima wetu na mo ulithi mburuka wetu kukuja jimatu ya kumurungu wa muhona atuheri pula no uvi uro ndu jito li pula no uvi muhona kena kutudhubira nunga linja mbichiri metudhubire eye mapratene kungumbiro poko dhungumbiro letu chimatu ya kuye nukuhino kulipura nuhina yuruka pita vele nje kumurunga muhana tukumbe pamwe okuye pa natemu ya puke okuye pa muhana kembundi okuye pa kembore psalme ditwa pewa umirunga hambu umena hambu umede umurunga hambu ndatu ngandu kumurunga na muyu muhana umatu wangu kuja umukwetu macha nda kuweli pura no uvi kocho mudhubira posia uwewe mudhubira wapura tena kongu mbiroye tubati rambe ponja poyo ya jimatu ya kuya tuhiri pula no uvi nungwali imbibi matu ningire kwe muhona tulipule no uya puke no uyere woye tuchiwe kujoe motu dhubire no udhubira utudhubira uwe dharuhe wahara puno juwa macho ya chihe date menala Yesu Kristus mekumbo kuja jipeno munda uwe muhona ngume ya kumurungu ye nguli pula no uvi eheri pula no uvi nungwali umudhubire umu ya kule muhona jacheri uheri pula novongaro heri pula novongaro uruka pita wede nungwali meri pule no uya puke no kare puwe ye mulu edendo mekumbo na imelai Yesu Kristo marano muhona wetu kawari puna ave imelai Yesu eto meruki roko minyo na kodu tutate eto kahanya doye muhona tumoyeriza kwa vino wawa imelai Jesus amen ye pia kule tangirundi.

0: murani wanje nguri pakati ndakweka kuti mambo mumuko munene omuwa omudhuvimbi mekuminike nekia kura mokaruwedhe ketu komuko munene moro Namibia muruwedhe ndindino ndimokaenda pana make station yomukara pamwe penduke penduka namara mupurani wanje mutaka metu to viungura vyaro viungura oyo vini matu vishwa kuti muro viungura muunguro vikwa yenu imbani kapena kuhepa kunaya chikumbiaza chiuri imo moro thoru vedhe ruwedhe rinino rukotho vimari yango maivanga oye ne oharona na chikumbiaza mecha mimi hunge kuna wimuna na chikumbiaza na mami okuja kudhe ne kakumuitha ne matamwa mipo mambo yetwa povi ya omoro enjo oro viungura matu thoku nguro viungura imbitu na vyo o shapu indo donganda de tuna o shapu ito tukondwa no hawine tepu tuthuvanina ruwedhe ndi oro kungu nguro viungura nubitho kutuwa rukuru mkone wamuna shua penduka rukuru mkone amini mbapu penduka rukuru mkone kopi ni mpwe nanti kopi ni matungi ni kopo risha vali netenga mbapu ni kutha mondano mbonao na hizo ni nda shidi ya rienda ni mika mbro kisha nae munda ni watheka mkutu viungura ima mbashi lekako tendino ni ete mbuma tuthiki unyunguze thukusha ni madhe piti kwa kutu mbe betulitha amo muimbia virongo kutha akhte landa no sieve ndi landa no heromo la no ye unyunguipi onyungu yapi ya utokusha choko choko choko choko choko choko choko choko choko choko nonda ismaito no omuvimbo hambo ndatumba njewa nonda matu ya kako ya thunu konyungu namani chie kuhitamu muvimbo ya mbali mbali po mbali ndatu po vini mbitubo bini rumu na hongombe alina rumu ya makuna omu kuka zeno ye mbora na mibia pepuri injetu shure po mwendino di
1: pitiko shumupa ndakumukura
0: Mora Namibia, ove mupulate ne kumarari wanji wethero mbaranga. Jipendo karukuru, onjitore tiva.
2: Can't touch this. You can't touch this.
0: Aruhe kambura ondera koshinyo, ete mbaraka enda. Onomona metuo, onela ohambume oimwe, ombari omuvyu

0: Pitiko siya mo panda kumukot.
1: Moro Namibia, owe mo prate ne kumaradi wanji witharo mbaranga. Jipendo karukuru, onjito retiva.
2: Can't touch this. Can't touch this.
1: Aruhe kambura ondera koshinyo, ete mbaraka enda. Onomra metuo, onela ohambu ume oimwe, ombari omuvyu oimwe,

mini kwanu ya kurwa mo karobe de kitu komu kakaro biungu ranga chwa na chwa pratene ikamure cha wapenduka o moro wape warukuru na iyo kiendo we ruko kuuto biungura amimba hakaine kuna we mo karobe de kitunga kwa mashibithiro tu kare pamwe tushire pamwe ngashima ito no muyo muko munene kudemburuki sauri yoro biungura nai tumuyetra mashibithiro nga wambudu virandwa tumuyetra o dhombu de dhobira nongo nro kambo ndheri kwa makuwa muna masha nguwa shapomba raitha tumietra mashi withiro nga odhondiro no dhondiro mba kero ngutfa akura uwe na tumupa mashi withiro manandengu chima ito nomu yutuka akura odhombu de mochitamba hisho manyando okuwe wari wita tumbiri kwa kushauri rongere ukauhare po ukare no ponda pumo kauhara amashime kia akura mworvedo retundui eshe nje tumutengire po no dhombu de virandwa da pwiro kupita mkarwe de ketunga mwami mberi ya meka hengali ima tukayanda pamwe umuhuka wetu mbwi wambudho ndenga wira ndo anjiri mba maisha wabe unonge ndo no meho woye Oshana Optics ili mwenjira ukie kukuwa rurandino Oshana Optics Maikara mpuo o mayuashma shiti o mirongweri na evari kumwedho usha hambo mbari omburanji kushu ungula shomata rewome ho kudhamo hambo andatu yomuhuko munine petu ormeri naneno romeni strinjo ndeka thano nundumbi rombiyo vanashi nushi muhepo kurundura o makende woye uliri injo o dhoperezi thadha aruka kehiwina o wambi mau utiro kudhamo dondola mathere muyu muo mumuno mata rewoveru kewome ho na makende woye wakantino Adarugambura dhome tika late adhehe no mundu kwa ulike. Kwa njiwi thiroto nako nuna hambo ndatu ime wa hambo umo mbali, ondano oime wa hambo umo hambo mbali. Injo, inje ya muhe. Oshana Optics, epangaro ye mwenjiwerero yomeho. Ega pita kumungu, ipombu dhearwe yobira ndonja pilo kupita mwakarwede ketunga, numaisha nai. Owe urimuru iho ropepa opumo na tele nuku kwenjithu kutara avihe kuwa. Owe nambano hitamu ukoto ukirimine ongongo yodo shokolate dhomusha to peke peke. Odo hede kiraka kodondolo mruo na ndatu nodo senda wa mirengu muyu na muyu. Uwambi watura kuhuri wamiede avihe na uliri. Pep, oruthu wakubarande vetu. Kapita kumu unumbudhi ya rovira nonyo puri kupita mkarwede ketunga maisha imbo pakura ama nao ulinipo Shoprite ukura namo wingi kukusha owe umune othuwane no mokupika wina etetwe kutuni nembi olitere ime yomaere njima ingo thuwa ndola dhana mimbi yo mirongu eri na muyu na dhasenda o mirongu muyu na muyu odo kharamo mathereta no the every jokat ndu mae kuthuwa ndola o mirongu eri na ine na dhasenda o mirongu muyu na muyu Odo kharamo mathere ambo bali na mirongo witano dho ke thenji o crystal value. Oko dondola muno ethere ni muno na muyu, nyo dho senda o mirongo muyu na muyu. Owekara nukuye vayava netfeho, kovarande wabina vietu, na mopi kushimaruwa chokishi nene. Peno vindo vi natwade, owe bimu enu kuranda oshako njatuyoye, ugusha muna owe harikana kara mula ndapo Shoprite. Ekabida kumungu ya pumbu dhe arobira ndwa.

na minikwe ya ulili minikwe ya peya pumuli matu nganja mamakewa mute tunakumetha mamakewa wandu kumba ni hindi weru nduluka ya ando mdupo wanganda muka shakako kwa wanganda hinanirike kushendi mthuku muna na mihimu ulili unjua dhuto kuteka unjua dhe teka dheka enda dhii

0: yetu kaende kumnungu makorede kitunga mbi paheshido washa bionja shiwa na shaurongani ni moka hanja shiri moka hanja shiri mondombora shido shabe onjengu shido njungu nungipo mnyo wiru moka hanja ushape mnikavini unjipe usha makumunikavingo
1: hii huko eba mwati wa hengali na hiku upurate na hiku kata na hiku kakoreko mambo ojo shiri o shiwa na shakwirwe wadu ya ndambi omba mbe kuwa muutiti na ya muwingi o tulimu uko tuwaka hanja po komando wa herero komando wa herero shimu tuwa pona wairi mongo tuwa omo lanji ya kahanja ya raranganda kwenu ruka atini mamusha osma artiza ruka atini osma artiza shimu dhuko shumuise o shimu hitiamo kahanja mondoropa ruka atini nduriko mamuho ogusha uya uli liambara ukapite uyende konjiranjo nene njiga njia hiko shumuise njia yontopa njia yafo nanja teka mpo ngotembo uri opupena okomando njo baherero o mpo munyweyuru eritenge mwishimbe chukucha muno o mbunga nje ya okulako mahipe kepeke o beri mumularu wa mbo imbo muferandu ole mburu kakukucha erero o mburu mirongo o mirongo vita nona ngapi na hambo umu ndaka pita o mbara o vya kutako o sha omboroka okusha muna opupa upuberipuriwa kukusha ai nuindi uwa ndinda omboroka ndipo pedu na ingoma omborokero we kashi galile shitwe mwemburuka okusha o vando puwe rene imu kutu waka anja okie okay, kudemburuka iwo shitwa o kombunda o rupundi ronga ndiro shitwa na iyo vando vengi wana kwetuma bawe isako unako murungu vio utengo kumuna angali reho shirongo vya shiripi o wanduwea ukambe kambu mohe o seno mundo mundo mga hino okudhame hii uliri utikiponde anje ii magu wazo wako muramba mbu waka lukuru kahi ana wiho umbungi hapo hinga umbu ya hapo uringa mwato kwa telo zondero mandongo o nguno mbimbionte nguno mbimbonte u wacho katiti uliri ee nungu maeto mambo kusha hafoto nungu kusha mbimbalipi murumendo munene miamire tura kalipata o mbimbi jimbi hato na ima ito mwaka anache uge tekimba oo ya mundu okuhina kutiro vina po o po ungu ndi kwa ingule tura nga hino oo ya ona uliri o ngunda o vandu ma mawe konyo no mali ronga urumbi mba mawe konyo no mali ronga urumbi mba oo shina shishiri po mmehi kongo fena umubo dereranjo oya shinene nji oo uya ona uliri ko mbunda shimaika la mbeni mtu shanje atu yetuanya tuluka inje wa ndere rashi nene peni peno mbimbie hiraka oko ya uya ona o minjo bepera mbasha omunyo hii weri tenge rovandu mbamba babu kwa mahiwa rwemba kukusha awe hacha mbepera haka haja kaina ndenge rono vaye ndapo vi uya wajwa hengali na ingo mpulate nengulipo katenda kwa kakore kwa mambo o ndoro tumbi na romba kukuja shua atamuna ndurutu kukuja urutu kukuja mwaka kutamuna puno hidi uiri katiti yetu shepo kumbunda vinashi vya nyaturuka wakima tiatu kupeko kukuja nunga hino vashitivi kukuja na ime kutea kutora ya kituulisha tatu mapiti rombango kukuja ushiwe kukuja kako tuya tulimuno umu kutuwa kahanja metundurama hekesho biha mukake yao okuhepa
0: chenene washido shabe njoko dhamo kahanja shuwa na shopra ni matu mpema piti thironga pakati kutubethe nao nga kumuhuka kwa mahungi peke peke no shungula shie shoma mbirero o majua mathu vironga mkotu waka hanja shuwa na shopra tina usha peri nao o tuwasha wingi tuwe mu hakulireko yare mavi ya nulubethe ndino murupandu yomanyando hore

kwetu karuwewe kumunasheka tumbuka nje yetu likwambe kumangero mangero wa unashe nje yetu yoro kithiwe tuhongwe nuina tushiwithiwe edhe katuno kukaera okusha na muka.

0: Iya, ambalo nokukiagura na okashaka mangiro ka washinine kontu biro kondengiro. Oka wato hokuke puratena. Mishiwa na wako kusha nambano de moda ngoku puratena kokusha. Mangiro washa una udherwa kashina munene. Udherwa mundu uno muimbo hapo muimbo mbwi. Maushavi. Muimbo mbwi udherwa. Oshikwa yeken. Mimbo na ono hovika no mananu. Injo, injo utupe. Muimbo we mbwi kandu kanji.
1: Naro muimbo onji enjeza. Mwimbo mauji. Barauka, numbeya, uwakapuka, kerambi. Iruangere na wa, baetelele uuzeu. Omayova, otukupo mepitha, upanga mekoli, ohoni mekuni. Ozonjaka hamesingiri, oruyambu meingamiri. Barauka, numbeya, uwamuna, iruangere na wa, baetelele, baetelele onene, onjambu. Odonjiwa epango mepa misa omika otomese suparisa. Omurari wanji visi rombaranga karira obaza mumu. Otungovi owete obakwe. Owami omuhude jingwaneka. Owami epanga ewa onje sapehi. Motupoko nozomboko toturipamu. Moupupu nozo uturipamu omavarimeka mpakan. Owami epanga ewa jienjeza. Omuimbo mbi washangwa i mati.
0: Iya, yeah, na injo tupeko kusha muimbo mbwi ohunga na iye kandu kanji. Injo uthere.
1: Muimbo mbwi mawimbi ohunga nungoze. Ungoze shirinei oya eto upupu. No mundu nguriko yuzo yuki inopi. Mamu haka enene kwa upupu. Oma pezo nukusha vii omikato mezu supariza. Omikato mbili po kumundu nguri munu. No mundu nguri kwa yuzo yuki. Omuri po thiongo ze ya eto upupu. Shima kuvi hii, odonjaka hamei ngani. Opo kusha, hino manumba kupasana na, shima vehitasa na mungozi. Shima vehitasa na mungozi. Umundungu mungu, uya ninukuka muna, obinambia na kaso kumuna. Pombi ahorekeru. Posiye waka hita mungozi nji, akamuna ovivi. Okuma kuzo nukusha vii, odonjaka hamei singisa.
0: Iya, hapo mbaka shika maangiro okawa. Owe pamwe ni mwine ni uye mpambu mwasha mwamu pandere po utenda wemu ukure wa mambo shinene. Meyuwa ewa uhamu kwa na indinu. Iya, opo pumbi hea aluhe kukusha elaka ritu ewa shinene. Na itwalu nukupula tena, tena kuka muimbo kawa shinene nga kwa lukashangwa ipie mate. Nuka muimbo nga tweri hongo hunga noka ungo zengo kawonjodhiwa. Kwa lu mikanto make fufu palitha. Ya mundu nguri ko manene wehi ko kulingwini ko katima na ingwi nguri ko mamuho wehi ko kietmans make waniso vandumberi ko kulengo apeka sana ayo ovandumberi oimba na mbeni uriti

nji ngulipo katinda kweo kakore kwa mambo. Kamundo mutitika waonje moshitamba hii. Waumbura odo konseta o dhengi na mathe shinene. Osho mundu mbi. Osho mtu na mbi o mundu mbi mbi o country music. Odo paka kucho uthumoka ere. Matuka enda kumurungu.

Bomberna ni mutaka mi mejo kwe pa yero kanda pa mukaro de kitunga ko madiri ya puni ngandu no dombini kana imba namba no mbeku fana no minute inga pinda no mba mejo mbugire kutono oyimu imu chatu no matia kulo mbuve ko mukwetu mbiri ya meka engali obo wandu atati mebiri kidire mba uliri ya muimbe biyo mbi mukonjo na yo muimbo munyowe oli ya hira uliri ya kwene mba munyu yakako ngai no kamuna mbi bikuri bi themba uliri ka ruhere po ngo kana kugeri ponga kiriwe obo wandu chatwa po kana pe huri uliri ya bi huri ka chivunda munyo ya kapeno mundu ku katau yakako mirumu medumura ka chikwa chikengwi na waliyo nyama no karu hiyo chimo ka munya ngai no wandu baita pe uliri abesha ngwi na waliyo ruhere ohino chineno ko kukuta bandu atatalika ne nunga tunyandeno yikuri ya mokombe isa Chwa toro nyangano chiaka utuli na vikolo vina bimonyanda urotana ure ngureriro wa uri onyandisa munyungu ngatuli honge na onokenda kutungo biku geriwa ngatwa kamuku okutalira mbyo bina mingi peke peke ndashi ngwa itikira me pa wakati sepa ne miyango kuiko okaruhere no miyango kuika yo metwa muno chikola ichite bi mabe kupodo ndunge mboli hongo tana ure biku ya munganda ya nganda chino biku ryo iwano mbya likwa na omukao hange uri ya mumuno zo nyungu chimaye mukiri mayo mukire ngwi na uri kucha ya unaje mauche mama apiri po nganda taleba kwetu ndio ndika ile ko byungura mbano ko ile ko byungura na chiwa iko byungura ndio lipo nganda kapena mbangu Inavi muni kashimwe uri ngapeka amba ngugu chomu uri munganda tanauro bikuria mefuro bandu ngaviri mu himwe shiba ombo ngaveka limu inga ombali iya obuo amika bemuruka ngondo mebiri kira meyoro byungura ndi uri ngenengiro njefiro kuinjo mbothiro era katu konjo uya nambano ai kono icho binjo mbanga ino minya mabita no kapothia buturi uri byo era ka uri ngo no keri kenda no ye kako iya tulimba uri jimatu sokungura mbyo byungura bisokungura puo Mmethe kama uliyeshawiri shianja kumukutumbiria mika hengali kumetupombuye yometa kumatulie kiriro rometa na imi bikongolera pwavie ya mbeno kukadhamu mbali mixti washungia na injo mithumbia na mimbia ya na mimbia music mimi munomba umashi washungia mwata wina ungula rukuru ya kachangwa boom ya veni mawechi wambi platina karuwezi kondatu kie kumbali kienda kondatu ya kudhambe na mondatu karuwezi kumanyanda keutu ya nondi nondi ngurova mumurongo na imu embo Orwezi Richard atupo Hindu England na Hindu France mavera rakano mbandi yombronza ya mbandi yongold na injo silver yake kwa mahiye bali yuri Spain na po Hindi o Angelina imemari torongold torimo silver kushambi yake kwa mbano mbandi yombronza ili pe hiyo limeira rakano po katika Hindi of France na England amundi nondi ya tawu janga inoma muno mbandi yombronza ngumia Orwezi Richard atumalire hili ne ndia Orwezi Richard inopo ali kutu midfielder kaenda uli lina tawu mbiri kombi ameita kauka uli lino Iya shitambajo manyando ekopiru yo thonda mwindi muka mali yako maandiro po ati aruka apu tukalira mulongongora thanino thetu na imbya biye mbi tukaenda na byomba apu tukonjera apu tukaendera atukaenda pamwe na iya kushopo mbouli aye amina be itwa nika ne muka muna akakombanga amba birikizo kuhambwe kutoka rukwa iya kayo ando chimwe munyu amba birikiza iya chimba kutoka ngai no me kutoka kubyaro apu amimbai

mini kwenu ya kuruwe moro wedele tulo maha tenyandui tuwa iti moro wedele tundu ilo mashivithiro ma tukara pa mwine inga ndu ishima ishumbagiru kutono mbali mbali ya tuka pratina kuruwe wedele tundu ilo romigu bipeke peke vya Namibia ndu matu yetu wa MXT shunji o ishime kumini kenesha Njie tuka ende pao mwemakarwede ketunga. Ngandushi maki yako maandiro shuwa ando shuwa prateni. Matu tinge na thumbu wabira nwanda pili kupita murwede nbi. Murwede no maha tenyanei ya yapito mwona hambo ndatu. Ombudho ndinga njini mamae shuwe unonge ndo nome huwoye. Oshana Optics ili mwenjira okie kukua rulandino. Oshana Optics maikara mpuo oma yuwa shimae kashito minungwe ina yavari kumudho isha hambo mbaro mburanji. Kwa shivungula shamata reomeho kudhamu hambo andatu imuhuka petu oromeri nane noro ministeri njio ndeka thaneno. Nushi mwepo kurundua makende woye alika naulili injowi na dhopereitha adharuka keishi nene. Uwambu ima uti ya mudhondolo mathere muvyu mumu na imbi o matare oweru kiwomeho no makende woye wakantino. Edhurugambura automatically ita adhehe no mundu kuhulikewe kwa njiwi thirotona konura hambo andatu ime ombali wahambu mwambali, wandano waimwe waimwe, wahambu mwahambu mbali. Injo, nuinje amuhe, Oshana Optics, epanga roye, mwenjewe roye meho. E, kapita kumungu, nombudhe ya rovira, noja pili kupita mo, ruwede roe tundu wina, romaha tenya, numaisha na hii.

omukato okukapa ho bitunge omekensi micro to make hardware ili popego naobe nu ina abihe bimohepa puika omadhewe temba roye randapo mekensi micro to make hardware mwakakarara mekensi micro to make hardware edhirire okomunikiro yonganda yoe edhetu patura mwe irinda manda anga kulisha tano okudha muhambo ndatunga muhinga yo hambu umu ya mapeta orobiungu okudha muhambo ndatunga muhine yo mapeta nu othonda okudha muyunga muhime yo metaha kwenye uithiro kumunga kaina na imba kaya mekensi nguli ponora hambu ndatu ime weine omuyo muyu wa hambu baro muyu wa hambu ndatu ine tina ambakera uliponora hambu ndatu ime wa hambu umu ya ime onora weine weine weine weine weine Yeah. Chikapita kumungu. Ombuye dare dira ndomina nda pire kupita makarwe de ketunga. No. Made chanai. Onde ngirimba. Oshombo dira ndovina maisha o Bloberg auctionie maikara no marandiro odon dana odombura urwa olisha tatu shere mingwe na bari komende bombulangi mushibanda ondana nda tiwa na wado ndengu yo kombanda na wina obarande emberi wo mayo ngirwa pe yubando kwenye itiro ko munuto naku Heiko Paul Louis po Bloberg auctioniers ya shibanda waro ingeri mbaisha Oma shi witiro mara ndiro odongo mbe mshuwarongo. Mabe hiti orisha tatu shere mingwe ino yabari. Komwede mbo mbulanji. Adela ndolisha ine shere mingwe ino yatatu komwede usha hambo mbari mbulanji. Obanyanda kathena kula ndalika neno mitiko. Puma ikara no mai thutuko mundo mayu wa mulongo. Pere hizi mai munikane. Onda na odondume onora nga kethere ni mirongo vine. Odondule mirongo vite na hambo ume. Ethere na mirongo vine na ime nga kethere nga komathere wali no mrongo dondolo mirongo vito na hambo mbali. Omathere wali no mrongo na ime nga komathere etato dondolo mirongo vito na ndano. Omathere etato na ime nga komathere ane odondolo mirongo vita tu. Odondana odondema, onora nga kethere na mirongo vine dondolo mirongo vita na ndatu. Ethere na mirongo vine na ime nga komathere wali no mrongo dondolo mirongo vita tu na ine. Omathere wali no mrongo na ime nga komathere etato dondolo mirongo vita tu na mbali. Omathere etato nga komathere ane dondolo mirongo vita tu. Odonde dunda duna odondolo mirongo vito na mbali, odopoka ti odondolo mirongo vito na hambo ndatu, ndara mbuka odondolo mirongo vito na ine. Odondwe du odondolo mirongo vito na mbali, nodose na mirongo vito ano, odonduwa mbe odondolo mirongo vito na ndano. Aduto vina mnyonga vije rukuru, nu odoparamita yanga tukambule rukuru, o expo yetu, o isha ine, yodonge shefa no tutu mwono viku, nwaya kurama mwoma yuwa shima ya kashita, umono na hambo mbali ingako mirongo vito na etatu, komwede kashote kodomenye, Omburanji, okwe ya powe nu mawe ututa, kawe tu wamu nangi nguli ponora hamo datu ime, ondato ndano, ondato ime, o hamo datu ine onora. Kisa mbanguroli ponora hamo datu ime, odo mbali mbali, o hambu umu hamo datu, o muyo muyo hambu umwe. Waro ngeri mba, maesha nai, Tukaende pa mamakarwe de ketunga. Omara ndre wadongo mbe, mwosho mbinde, madera ndamo kwa usho ve, shasho mbinde, watuta wangandanji o mitko kumbundo lwedo lwede maira ndo dongo mbe, indo do nene, do peritha, odombashi nene, Aduta odongo mbimade hiti omanda asiere minungwe wari kumwede ushahambu mbaro mbulanji nua adheranda olisha wale minungwe na limwe kumwede ushahambu mbaro mbulanji. Aduta odo pereithi atuwa kujuni madhe mnikanei odondana odondume onora nga kethere ni minungu vina odondolo minungu vita tu nandatu. Ethere ni minungu vina na ime nga kumathere wali numurongo odondolo minungu vita tu nandano. Kumathere wali numurongo na ime nga kumathere wali minungu hambu odondolo minungu vita tu nandano. Mathere wali ni mirongo hambu ume na ime nga kwa mathere etatu odondolo mirongo vita tu na ime. Mathere etatu na ime nga kwa mathere etatu na mirongo vita odondolo mirongo vita tu. Mathere etatu na mirongo vita na ime nga kwa mathere ya odondolo mirongo vita tu. Odondana odondemo nora nga kethere na mirongo vine odondolo mirongo vita tu. Ethere na mirongo vine na ime nga kwa mathere wali ni mirongo odondolo mirongo vita tu na ime. Mathere wali ni mirongo na ime nga kwa mathere wali ni mirongo hambu ume odondolo mirongo vita tu na ime.
mathere wali ni mirongo hambo ume na ime ngako mathere tatu dhondolo mirongo ina muyu mathere tatu na ime ngako mathere ya tatu ni mirongo vita no dhondolo mirongo vita tu mathere tatu ni mirongo vita no na ime ngako mathere ya neo dhondolo mirongo vita tu odhondendu nda nuna odhondolo mirongo vita nambali odhondendu opakati odhondolo mirongo ina hambo ndatu odhondendu ndara mbuka deno dhondolo mirongo ina ina ina odhondwedu deno dhondolo mirongo vita nambali odhonduo mbe odhondolo mirongo vita nandano Kane wa tuta kambure odo paramita rukuru nei, alikane wa tuta dhuwe kusha omitiko meithu tirembo, opuwa wendu mo yutu ta wakaretu, wakambaera, na kaputu wa dhama lenga, ene nandi mtu rasha ngonavi. Ono na hambo datu ime odo mbali mbali, omu yo hambo datu, hambo mbali ondano oine. Nje omu wakupuru vinga, alikane kusha muha pamba uka, Ya shipeno na batho ba pehe mo mpuri ku yemborishi. Bodo dira nando baramba kura mulwero tu. On the year tu ta ku ndandiri koma kwa monotu kapite ko mnungu.

Jirikane kom nugu tumu pama shiwithiro ngutwa kura mo karubede ketunga tu kaende pamwe. Ngeri mba maya shiwa mashiwithiro kuma yeko muhoko no mashiwathane kutwa hepulire uvere wa mama suko kandorodhu. Arikane wa muvere wapitire uliponga na numa hepo kuthuva ki hiyo mani ngiri odonga nga opuwa uhe nguma wango kuthuva ombetu kiro yomuvere. Tonongo deko nuna hamuretu imwe. O hambo umwe weimwe omuyo ndato hambo umwe no meranju hinga ono rahambo datu imwe o hambo umwe weimwe ondano weimwe omuvyu ondato hambo umwe wea shinesa viwe za kandorodhu na ben kaveno muwa kandorodhu ngulipo nora hambo datu imwe ondato onora ombali onora ombali inia onora Onora hamo da tuime, onda tonora, ombali onora, ombali weine onora. Alikana, oku shua mashie, mamu hepuli wagusha omuvere, mama suko kandorodhu, nguwa hepuli wakuvera. Alikane, wapitile uliponga na numa hepo kufuwa, wagusha kovingi, ene mamu tonopuinda ono meranda ulinapuo, anjowe muhepuliwe. Oma shuize kumayiko batule wapa kwa alikane, mbao ithire oshimata pagatiku, Koma tulironga orakutu kanondoropa Komuna sharingwe shumunu oshithutopushiri Shawire mwa hauto Olen Cruiser Ombapa Eroma Peta

ngwishi munuto nongo de konora hamu datu ime o hambo ndatu ndatu o ine o hambo ume o ine muyo ndano onora hamu datu ime o hambo ndatu ndatu o ine o hambo ume o ine o muyo ndano o puo munangendo veto kama wango o kudame pako warwe Aisha o wepe o erases kuda shike na yop wahova iyambo matu shivitha usha undiro jima mudhu maratio ya David tumbesha hapo gumamudhu kuta ungwa kupa tiopol tine omashe wetu ingwi ungwa kupa ungwa kupa tiopol tine omashe wetu ingwi poshana tiopol tine katuwapehi ya hapo owepe oerase skuda chike na yopo wahova yambo matu shivi sa kusha ondiro ya David tumbesha hapo ngumamu wokuta ongwa kakupa omwashe wetu ngiti opoltine ingwi enwa ya kusha mtu ngwa kupwa ingwi tiyo poltine katuwapehi ya hapo Vashivithaku haithiwa maithiwa na andhi noshuwa nashe, kaangora hukuna noshuwa nashe, pathana hukuna noshuwa nashe, ui wanambinga viduwe, oshaka watu wapehi, shinae, kaovere, ngalingombe, muharu.

ombali oshiwa mancha mukororo kashinami oshikuthere noshiwa ma noviwa ma viheri kana mbito kopapa no ana shedu ena ya lukuvu si wakave shiere maru kwanguli ponora hamu datu ime omu ine o ine wahamu datu hamu mbali onora muyo mbali onora hamu datu ime o ine o ine wahamu datu hamu mbali onora omuyu mbali Orengeri mbaisha kwa watu li wadho hambo o blog C mwashine nalika nenga mwangu nwa kapereke mamu hepero wapo mwagalero lisha tatu mwambali yoma hatenya mwagalero njo ona mpengu shinene kwa walika na maedhuku Margaret karandwa mwiyoro kehiyo unane mihira shinalika nenga kwa wadho wadho kwa mwagalero njo mwata otakako ya yeah. Aro engeri mbae pitu kaende pamwe mwindo rubede reto rumbombandu isha tuhamike mwambali tuyanje mbako umexti etu ipo mzumbi peke peke maesha mepa hunjuo kuyadhe ma yomatu woyevali mepa hunjuo kuyadhe ma yomatu woyevali mwosho mwithe numu matuli ronga wanahenda osoweto okatutula odamara lokasi obambo lokasi omarula okrispoka wakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
Shokuda koma yovieta nongandu koma kwa hambo natu. Paha Jackson kahiuli kanguli ponono hambo natu ime ondatu ambali ondano ondatu ondano wa hambo mbaro muyo mufyo. Ya mtu wa kurongo mashuithi rongapu ili kupita mkarwede ketunga. Aro yepi ngutu na wamba tukaende pa metu mupere mba uriti. Kapita kwa mnungu. Tumupega ngutu wa kula tutaisha. Mwatano ya. Ya ndaka kutu mupe. Ya. Matu njuwaru ino minite mnuona mbali. Maito nombali.

0: Ora, viungura. O veri veja o ingo shorukaku. Indagusa na mano veja vi. Pozia ni na mani ato nombari. Bia njurubede kumi ekstisho injetu po njuroka yomidu mbibia na mibia. Kamu ndatu, mandatu. Amu pret nego prahama yetu njiyo mashuithiro manyando. Kakusha peri nao. Kwa poro. Ngondro kambani kuna maambiro yeri kwa kahanja. Ya imba mshumu zemba kunda katia uo vichitwa. Na ingunda kwa poro to.
1: No kamwele konjoroka momulari wanjivi trombaranga DJ MXT or Mendo Midumbi.
2: We're here today to enjoy this beautiful place laced with beautiful people and voices and everything, you know?
1: Aruhe ondenga polongo oishivari pini jiheripo omulari wanjivi trombaranga onomra meduo onela ohambu umwe oimwe ombali omuvi oimwe ombali oine ondano ohambali po ondano ohamunatu Ombudo Thupi, hinda kuhambumwe, odhombari indatu kuhambumwe. Po, Facebook, NBC, Omurari FM, unchoroka mwamurari wajibithiro mbaranga. Next issue inje kwa Facebook, DJ MXT Namibia kwa Twitter, DJ MXT Namibia Instagram, aruhe ondenga podongwa, uishavari pinijiri po. Mupratini wanje ngulipo katinda kweka kureko mambo karuvethe ketu ko miu mbi imbi o vya Namibia katumbuka pombako mbao kaya napana mekstishu nye nume kumineke moro vyu ngule wandishi njitu kaya nipa mbao karuvethe ketu nga kandishi mbao tukieta komandero tutala mumu mbi imbi mbungu la mwana Namibia mupratini wanje mutakame ombu tukieta mbao karuvethe ketu nga atukushuki za kolo mbo siro zombe atukiera kere ni hiru ndino tukunyandari nondari ye o miu mbi ponendo ya waka dendu nui na ponendo wa wana chimbo mitanda mbiri mwoshitamba tuyeta mbao karuvethe ketu nga ko miu mbi imbi o vya Namibia Ika marisha ni mudhu ketiri oroero meta Shiva vitu naituwa itike Ovitara kufuwa Shiva ngayi nurume veri mudho tipati Ya matulianga mwimbio vini ngoi Shiva tulianga na tuliange na washinene Nuo kulitithira puingo madeva Hashtag DJ MXT

Ngwan Rockers omubrengi exit ombrenji omayo vive ni umuro nandatu onomrenji siya pit iyo mwatu no mizu mbini wina shima tu prate mojitambe isho mizu mbini nguwa pandera poru kaku rokwait o watu no mizu mbini wapo wengi vapo vashindo do presendo zingi mwadha watu mwadha watu na uro mizu mbini shivi heriko efro popa verikozo ama piano mashua prate exit omumbro mengi ye ngeri moruveze yeri mo sorota inji o yokwaito osha o ruhwewe ndi o rokwaito nguna exeta watido ruka kundo ngamba shima tuhungire ni nuwanda li shima tuhungire o eumbure shimuna ndi tula jitu quit osho aprende umbure ndo o kwaito unje tunjina roko kujangai nume anjiru me shima tupundu matu ipundire mwadha maendo dhuyi waka ndino pothia mwumunu shavi o kwaito njo o yere ndi heri ndino mimi mbiana mipia mpura njimutame mwumunu isha na imato hawa kulia kutowe ulidi yerao hakithe kuimba mbiri mwumate mbalika nanga livade konango mbiri kwa mahiwa penja kumwa mpura tinengo mini kwe imbi obya na mipia kabili ngo kumuli kwa vitha nguno okia.

Omumburengui, Max, waripena Ricardo Xavi, un gran nombre anjo, Haimbola. Na rukambo thirongo mbranyo na kusha vi Ricardo uripi kuthia kashi tupe mbakadho kusha nge nilume uri morupa indwi roveruke ponendo ministry yetu nje roveruke muna mimbi ya keno viungura mundambo nungu yumu varu mendo mimbi yango kupahano mataji mina muru mendo ngei ongwa tarere ochirarka neno chesha roshi nene meyendo na mibia ke hiyo maitha neno cell one road to fame ya bazi mburuka na wajine cell one road to fame ochirarka neno cha tupuka mbranga wa indi hendo na mibia meka mbranga muto mbranga niji maitha kuriai mo no dari mutu ko murungu wo nama awards ikagusha nga ino mekambura yari ko murungu nama awards oje ina kusha bi yari ko murungu Sanlam NBC Music Awards po ko murungu nama awards ini misho ya ko murungu nama awards ukiari po dia maitho kara iko murungu ngo mutu pokati ko music makers competition ambona o mbadatha nje ya pokati mbo o nje ya njuru bede komite na bino vya njwa okuraitha o murume ndingi o Ricardo o shatara o mbadatha nje apiriza o api mombomba at on the mburuko winda nutu zemba chimanga no handwa na mipia o ando podo yo mburisho kutono rupishino ndi amburuka veporu vedhe uri komuno de yo mirongo veri na inanje vade mbiwa kutu winda.

utoku panja rombango nokumuna nokuria ida pothi anjindina imbo iri hino mundu atuno njinu atuno komuchida no iwe we tuno ngarate uri mai kuungama osvena mundambo alu yanguri na wambomo kudzako imbumba venya ndo chimbero chiwacho mundu komundu iya muno munyande mundu katiti ne bible mari pra kuchaya munyande ngwi ya ma po on messi mungu rova ya muhuka Madu njolo ndwelo mbari ndo mairo ndoko mbando rupari maira rakano mbandio mbronza tuache indo Franza na indo Englanda iya kapubara maveta ndiro Englanda kutare kopiro uye ya nolombulo milongo hambo umwe nda kapita 1966 angwino chatare kopiro uye iya okuchangamba kavyaru kutare kopiro uye wanduvana ngathire ae maliri ochikandu chao chichavali venga mawe kotoka muka prendiro mama yovi ondo na intuli mama yovinu pwethi ya pubitanda mama yoyo mathere wondonga na ikuchanga ino mapia iko toka mama yoyo ino milongo wali na hambu umwe ilo waingiritha litara eko piro uye wengi warabe unkireka pothia uo mcho vya kalire nao vya kekwa vya manuka na panokura rakana mbandi ombronza kucha nga ino na imongro bandino ndi maihungama ke indo Franza po maihungama kehi indi roba ingiritha wanyande baitutho imbero vingi vingi o top goal scorer na ima vera rakana mbandi yongo topo mbari thirembe na chimbe kularo chibike china kucha munu kwenji puri kupuri uja nuwa wanyandi shwa hititho imbere mbitapa muimbero murongo kwa imbero murongo muha unkipo namba pe unguru avipe kitu avine imave kitu avimave handathana veka taa kumu ngu nguwa yanjo imbero vingi kwa batiro goal assistant anu oshi imbere umanumbu anji shima tu hongire nai moki anjo imbere ulingo kubatiro imbere po imbere shanja chika ite mesi na nguri purwedho rutenga no imbere hambo ndatu klien mbambe uri purwedho rushavari no imbere hambo ndatu obothi anjo mbangu njibe kupenjo kujashiva urathana na iposhiwe no imbere hambo ndatu mesi nguri ko murungo mukwa muchimbecho bimbere mbya batero kianja mbya kahita mbya mesevingi po munyande ngwe Kylian Mbappe uja Lionel Messi nei nguma hona pali po nodongo mbya hambo ndatu Kylian Mbappe uri mbo nodongo mbya hambo ndatu ruwe ru chabari ruwe ru chatatu munyande ngwe Haaland ro ruwe ru kura rakana ruka kurongo to Rwanda mondu nye uri ke chipo rukwao po ke naike ke narupa muingo mararakani no wainje ruka kurongo ndondo bino bimbere hambo mbali hira rapita mekopiro uye ya ke mnyande ngwe Haaland ku chamuto kucho chirakani no ku Haaland nei omundu ngo matalire ku chakako uri mu kushangwa uri kuchanga ino uno bimbere bitatu pothi mnyande ngwe Harry Kane no mnyande ngwe Jude Bellingham abuhe uno bimbere hambo umwe mabya ku chandiro ndi burumwe Harry Kane acha itise bimbere yo chivaro cha bitatu Eureseni na Lionel Messi ya Haiti samba mbendio nda Haiti samba pia taruka kurongo utopo mnyande ngwe Jude Bellingham ya Bellingham ano huno imbere hambu umwe pothia hira onde England ndinondi mari nyanda kuchu imbere no mbima vi hiti munguro wa ndinondi mavi yetiru wako manyande mba kuchambano nga hina be bali mundawe himara raka no kuhiti thapo mavi anjathana kuchapeta oromba ndio ronza Kylian Mbappe sha hiti thobi imbere ndinondi ulinga hino bivali vitatu hanjiwa kaka ako murungu pothia katuzembe kucha no muhuka Messi une hori kucha ngundo chita raka nino pushiri mungwingwa itiso bimbero bingi maraka na uruka kurongolto kujamalira munyande ngwe Leon Messi po munyande ngwe Kylian Mbappe iya ujombyo uliri mupratini wanje mutaka mima itakauka mekopiro uye ehulira kula makali na mashaerero oma hie tatungu maithikirife kopiro uye komburo mayoyo alino mirongo pitatu World Cup 2030 iya ekopiro uye kombura oma yobiye balino mirongo pitatu o 2030 mumaraka vatwa nao ujombyo mbura ino kudhamba na ishwa atwapo okudhaputu limba na chimo kawadha pumburo isha ine maliro mayoyo alino mirongo pitatu ekopiro uye limarika thikirithwa iyo mahi ye tatu inga numa mahi ye tatu nga mune hira Afrika Afrika ni ngandu mune hindi o Morocco Morocco maithi kilithi eko piro uye puna hindi o Portugal no Spaina o Spaina o Portugal o Morocco o mahiye tatungu maithi kilithi eko piro uye kumbura majowe wali no mirongo vitatu o 2030 eko piro uye di marika nyanda kumbundo thumbura ine nei marika nyanda na mihindo Spaina o Portugal no Morocco o vengi mawe dherino kubangu ucharika nanda kumaita aro Spaina chimawe kanyanda mumbura majowe wali no mirongo vitatu alire hindi marika laraka na rukwa uchapeta aliko piro uye anjeveri moko tonganda kuno vanjaru wala mawe ungura na wa Aguja trasha, mahingu maithekirithi eko piro uye, kumburo mayuari no mirongo pitatu. Vinambivike kwa lukura vitu wapu wa lukuru uwe nambano, okonjo kusha uweheko kamariba nga, inove nongu mwenjipurati nembaji mwangu katalire eko piro uye, kuja mbamu katalira amu Morocco, po mwa katalira api mwancho wanajevatate, utoke heko kamariba nae kuja viliro vipupu kove.
Uja tuwasha, hindi po mahiye tatu maithe kirithe ko piroye, kumburo mayori na milongo bitatu, hindi o Spain na, opo tukala na hindi o Morocco, o Morocco hira Afrika, kwa hira hira Afrika uliri, ya kapeyo, shina charwe kako, tuchuavecha kako, nga hino veniveri shaka wandu wa Afrika, po siyango kutuapu mwenjo mepa no maunguli no Morocco hira Afrika, nga hipe kio machivifiri arwe, ngunda na ye Morocco hiri mwe hira Afrika, uja, o Afrika, onjo rukwao, ya kura meno apokura, hindi o Morocco maithe kirithe ko piroye,

ali no manya ndiro mawa yala manya ndo chimbero chiwacho mundu ko mundu indo moroko ya okuche indo moroko opotugala no spaina o mahie tatu mai the kirife kopiro uye ko mburo mayo ali no mirongo bitatu oya nyima tukia mwinjo mbura njo mayo ali no mirongo bitatu chima tukadwa kucha apo makalire hili nyama ki the kirife kopiro uye ko mayo bye ali no mirongo bitatu na ine oche ko bindi nyanda ko mundu dhombura ina the oche pombo ko ya hira afrika rakura meno po okula bandu batate ya byaru ipiru kwao gatu dhe mburuko wina vandu watate meyo vili mwono mathire mwino mirongo bitatu hindi keholetheni nanchu antiendina kopiro yesha alinya ndali mwogoto wa urungwai ya ndali mwogoto wa urungwai hindi o antiendina nda panjara keholetheni na takumche wina vandu wile mburuka nukushanga ndino niwe hindi muhuka ya muhuke hole ndima ninyande hindu antiendina maridharo omudharo wa mbuwe dhara shima winyandiro mahole mwogoto nganda nambagula mbigo pe uyo mahisha atari kopiro uye omahinga atari kopiro uye poikando vingi vingi omahie ne ya FIFA World Cup all time titles winners ya po omahinga atara ekopiro uye poikando vingi vingi e Indo Brazil achima tuingile ne yanda atari kopiro uye poikando vingi vingi lataro wikando vitano e Indo Brazil ekopiro uye latara poikando vitano o Germany atari kopiro uye wikando vine o Italy yatare ko piro yo bikando vine endo anjendina ratare ko piro yo bikando bitatu puma pesha mundi nondi po mundi muhuka nguruba endo anjendina shatare ko piro ye maita rapo chikando chicha ine aikaka pune endo Germany no Italy facha mundi muhuka maiwa chiro murongo na muyuko mwele ucha hambo mbali thura mathi wombura maiwa lino mirongo bali na hambo mwe ko piro ye chimali ya komandiro ndoba the endo anjendina muhuka rataro Spain mali ro chik maika tare ko piro ye po bikando vine aikaka pune endo Germany no Italy njatara po bikando vine ehali he Pothi hindo Brazil angunda rakura mapono murondenga mukutare ko piro uye atara po bikando bitano kaiya bade washimotara nga hino hini mali kavado Brazil ari katare po bikando bitano okombulo mayuyo lino mirongo bibali mayuyo lino mirongo bitatu nga hino chimabe kanyanda rukwa po thiana kaina china chimaitire hindo Brazil ndiri po rwedo rutenga mukutare ko piro uye bikando bingi bingi chingara taro bikando bitano hindo Germany atara po bikando bine ne hindo Italy hindo Argentina atara ko piro uye po bikando bitatu munda lili mochira rakaneno meholetheni na meko piro uye holendi mali nyanda mwindi muhuka moyiri donkuro baulire umunarunje yithoro barange olendo maiketere muna munyokoro kuiko wina rukwa onjirina chata na muhuka meye kutara po bikando bina iri kwamba ko Italy ne hindo Germany ofranza tare ko piro yo bikando bibali kaina maunjiro ne maira rakano mpandi ombronza ulire ya kayangulire nawo kuwada kehurethini na ndisha ole rongoro kindo Spain nanu oja France tara po bikando bibali hindo urungwa ira tare ko piro yo bikando bibali ehiro ba ingilizo England tare ko piro yo chikando chimwe meyo biri muno mathire muno mirongo hambu umwe na hambu umwe hindo England chira shira tare ko biru ye ngamba michime ungire kuna wendi nondi mundu watate ngamba nga kundi nondi ya England agaro kutare ko biru ye rukwa jira rolo mbura ndo wandu beno nyota ya veno nyota veno njara ya wandu moto uja kako veno njara nuveno nyota shuatfa kondo mbura ndo kona kumave dungo ya kona kuwa dungo ya nodo mburu mirongo hambu umwe odo mburu mirongo hambu umwe mundu watate Uja puma pecha, hindu England atare ko piro uyo lomburo mirongo hambu mwenda kapita. Jiraro lomburo mirongo hambu mwendu chwanje kabia kwa tuwa chwa newa liro wane ni chwa ponda kuwa konda ko kumwaliane chwa wakonda pi. Uja hindi no njara no nyota pothia, mbura nje mayori no mirongo yuali na hambu mwe hindi rowa ingilithe hindu England arana angathire. Mabe yoro kumundo lomburo mirongo hambu mwe, ayivada kiore theni na vetare ko piro uye pubitanda kabu vipunda. Ya ule rongoro mo maureo semifane la ke hindu wa njendina njako tokiru no imbero chwa rocha vivali. Ugudhamu minuto isha mirongo hambu ndatu nandano, nodhomi minuto do miyamo minuto isha bali do minuto mirongo muyadi ya command rot roundi rwakanda munye uliruye hindo englanda ratare ko piro yoshi kando chimwe yali mumbura nje yo biri mwe no mathire mu hino mirongo hambu umwe na hambu umwe odo mburo mirongo hambu umwe ndaka pita 60 years ago mburo mirongo hambu umwe ndaka pita hindo englanda and po mwan oyo chikanda shirike tare

areko piru ya povika ndo shiva rocha bivali ope hindu England atareko piru yo shikando chimwe yali meyo biri muno mathine muino mirongo hambu umwe na hambu umwe odhambura mirongo hambu umwe nda kapito England cha atareko piru ye ngamba jime ngire kunawe odhambura mirongo hambu umwe England ngamba iko nje kutareko piru yenuka yaro kutara mayo yali no mirongo yali na hambu umwe omba biri meho vapanjare ma mahoro mahinga kuingo mathine na Oye magumu angu kuri hai hitha mundu watate ulika kumabaye bali po mishi tibi nuki ya meaduka kore thate kamuno yungula. E himari konjo mpuro milongo hambu umwe ngamba lino ruro to kutareko piro yendo Englanda. Oye mwangu kuri hai hitha mundu watatarika na. Tocha spena atare hiko piro yebo shikandu shimwe ya limoma yobie bali no murongo. Owisha omahore ongo ya ruwezo kuna omahore kula rakano ruwezo ndo ruisha tatu. Ombo ombandi ombronza metu wapo na oronde hinda taramu ndino ndipo katika Franza na Englanda marito oro ombandi ombronza ombandi yo silver ombandi yo ngolto zake kwa rukuru zatu wapo ruhaira chino jinata achatulikuwa kombando ndundu yenga umune china jienga chimune ya rafrika ulirimbe na Uma hiye wali uliri, marire hindo Spain, marire hindo Spain na poe njendina, lime marita ombandi ongolto, limo silva, kapeno ruro toru kwa mundu anje, kishuro mbuke mutare mbago, nagu hepo kutano, kuka, nukutara kako, wabina mjama, nukoma hiye wali ngabala ke horetheni na uliri, ya shanjeshi moroto uje, hiru ya mkari nyande horetheni, noruro torota uliri, kono shaerwa, wanduverota uliri, wina uliri, nao, ya, tuache olendi mali utuko, hili ya Namibia, mali ilo murongo naimu ngurova, murongo naimu utuku, andino ndi horendo, shimari nyanda, Iya, mari nyanda mu murongo na imwe. Iya, kujukuza po murongo mbona chimba chimanyando anjira mbano chiye kutola okuhita mu indehole. Kula mbi tupuke ko bikwa rukwa bimetho kukupa mundu atate. Iya, kula mambi mbi kuronga nise mbita ya mikupo bikwa emba mitano ukame ko biro yeme yango kutana ukauliri. Utana ukame ko biro uye chimangamba uliri mbi kutalele uchanga ino. Mamu konjwe, iya, alika namba ombo iko shinji po mahiru kwa. Kuma ite krise ko biro uye. Nekupe mundu atatoti ro biungula yetu mbi tulimbo eto bakale tungulire ne uliri. Ya tungulire ne uliri ya hey oishimbere po imbere ye hindio hindio horero semi final anje dino kwa dhaki horetheni na shimbere cha hindio England cha tithwe munya ndengwi Gordon ngwa tithwe shimbere mu minuto ya 55 na ndano dheri rero ngombe dhe shibaro cha imwe kuri ro England ino ngombe imwe anje tina iri ro semi final mu minuto ya 53 na ndano munya ndengwi Fernandez akotoka no shimbere ya dheri imwe ku imwe Mwaminuto isha mirongo muvyu na mbali, minuto mirongo muvyu ya dhea komandro, minuto mbali ndo mihamo. Martinez, ashiti nao, tunu kone tuwa ngombadhiri ya mbali kuimwe. Ya uja muimu nusha, yenda iwo njo na kudhako, ngotu ngo nao, yenda iwo njo na uliri. Ya, nishuwa itengire puku hiti za. Kambula uja, nga ino na isha, hindi wa njendina, atengire puku hiti za Spain. Apo, thia Spain asha chito ndi daiti, ishitiro wina itengire po, maiko toka bulumwe, hiko toka, numa hiko toka rumwe uliri. Iya, ndi wanje ndina kukotoka, likotoka upupu uliri. Iya, kula mbi kutaro shanjo Spain na yerevi, iya, shima yamba uliri, ulindivali na ondi wanyandere, kupere mba uliri wapandere pumulari unju ithiro mbaranganu. Iya, kutarele mba uliri, ya kukupo dhombuze ndiri dhomu hiri njiri yo, iya, mwiri njiri yo uliri. Ndi yo Spain na mehorero semifinal, na nyandere kune hindo Fransa, Ya nyande kune hindo Fransa no Spain aitaro Fransa no ngombe shiba ro shambali kuliri Fransa kaino china shia dhiri munyande ngwi mbambe meolendo kino china shia dhiri kutuna konete uliri mu minuto isha mirongo bibali nambali ro semi final ndali bogati ke hindo Fransa no Spain na minuto isha mirongo bibali nambali ruko ndo ndo rutenga oyi munyande ngwi oyazabao aitunu konete Spain ka nda komurumuno ngombe imwe kuliri abesha shia kala ko ruwe ndo mafubiro lika ne mai kotoko Fransa yakotokire mihore theni na mayo alino mirongo ibali na mbali yole ndiwa nyandere mu kotwa gatra kune ndi wanje ndina shia thanango mai kotoka pubita nda kapu ipunda mu minuto isha mirongo hambo mirongo bita nona hambo ndatu munyande ngwi petro bor atunu konete ngombe dheri mbali kuliri ndo Fransa li hakotoka rukwa ucho Spain na njata ara ndi o Fransa na dongo

Kwebana obradu wanje muthaka mepo mbaritha ulikurambi kupewe shonjira ye hindi o Spain na yathane nepi okuwadha ke kopi ipo ke horetheni na mekopi rouye. Po mbegarithire uja wanje ndi na yathithore kota ya yuri mekopi rouye rumburo mayuari na mirongo yuari na hambu umwe. Kayaro kupanjare hole nari mwirimwe. Kudhamu ndambi mbumba mahole yaongi ya nyandaye hiatara. Mahimi nungu wita tunaeva lipo maisha wapu mungu wita tunaeva labetara. Njari rono kautoku itano kupito uja wanje ndi na kayaro kuulathana. Kayaro kupanjare hole mekopi rouye rumburo mayuari na mirongo yuari na hambu umwe. Menya nde horetheni na mwindi mungu kakuna Indo Spain. Kula mbiku tarele kujara poka ila ke Indo Spain na kao njirevi. O Spain na mungrupa mwavali yivali mungrupa Asia. Grupa njo H ya H o H anu. Ya Indi o Spain na mungrupa mwavali horindiba nyandere kuno Capo Verde ya urathana uliriko uliri. Mabiju o Spain na nao ya urathana. Mundambu imbu mabasha wanjendi na atalero maholi yao ayehe. Kaine hori nalimu ni mwenduwa roku urathana. Pothia hori lawe tengo o Spain na urathana no Capo Verde uliriko uliri. O Capo Verde mwinjo mungrupa mwavali njuma holi yao yetatu ya urathana uliya wishitu ya wende kwa matanogirosha mirongo bita tu na eva lichiwa kaya kaya na kune hindu wa njendina kanyandu shimbero shiwa mekamburo yoka kovero hingo keri alitha nembruke mkambure woka poverte omu na makuru hungingwa shite roke otape kengwali ni wako ngurutu watiti kumbuna makamburi obimbero viwa aeruruka mwinjo rengi nga po mwimbo wakongure la veri robando vengina hulurisha vali mwinjo group Asia mwari hindi o Spain alikatare hindi o Saudi Arabia nodongo mzishiba rusha ine kuuliri o Spain alukua ikataro urungwa inongombe imwe kuuliri. Matano kiloja mirongo vita tunayebali o round 32 po mahija kalilo mirongo vita tunayebali Indo Spain alitaro Austria nodongo mbezishiba roshanda tukuliri. Matano kiloja mirongo na hambu umwe round 60 na po mahi mirongo na hambu umwe ngathu wamu mbatatha neno Indi o Spain alitaro Portugal nongo mbeimwe kuliri. Maole wakwa tafainela Indi o Spain alitaro Belgium nodongo mbezishiba roshambali kuimwe. Yole theni na Indi o Spain alitaro France po yore rose mifainela Ofra ospena itaro Franza nuhimbere vivali kuuliri. Ai hama ili mehole thenina. Mwanyandero wayo, ya urathani nehole ili muuliri, mundambu wevimbumba. Omaorahe, iwade kosiko final ospena ya taliri. Bane puliro maripura gusha. Hapo marire hirine. Ospena puwa Argentina. Mahae valingo kwa dhake hole thenina. Kapena puwa ili mundambu uya shavala veta alire kumbando rupari. Ngahine puliro maripura gusha. Mapeo mahiye valinga muindi muhuko ospena nu Argentina. The urathana. Uyasha uvetwa. Poma veta alathana kumbando rupale. Edhili rondo mwashu watato shito ndata idhurora rakana shinine kako. Unja uliri muhuka mwe kulithuva. Unja muhuka mwe kulithuva gusha. Opo napaka endae. Eya, ndo atatemacha imakero. Vya ikamba ingiri uli ya tuko njithuoka njumba. Tukimu yunguru wa asha ere. Ya, shito ya mwangandashi matu shakako matu wangu kungula. Tuwa shakako weto wa unguri yetu ungula. Ya, shumu na mundu mapa hovi ungula uliri. Iya mapa hovi ungula numba shinga utokubura hapo kamba nimpi ungula na waa miumu ungulo mkukutu iya mba shapo hovi ungula mangoku oku hena uka iya ino kumakero uvya mkui makero uvya nukua ingiri uya tunokanjumpanu pothia putuli putuli bandu watate matu ungula miyake kutari yako mahievari shimanga ulimu the minute unda mpia kaina kuna mithi mbano kupatura kobe iya tupatura kula mondano mwashu watate na watono mahanga uka uli unchashi maithu mondano mbenanu mwanga ukauli. Kula mbithuwa ni kudambi utadege Hindu England na Hindu France uja. Thao njo vinga puma thea puma urosi mifanyela. Oka ila kudha tuura mekopiru uye. Gandino ndishima yue kutatakane na ombandi omboronza.

0: kwepana kuramba miyakudzo vako veurimo zvafanana nekambura kuchirungi mbekuongerere mukundu atatemba kunjo urimi mbesake peimba tiku tayamarutorepi eure wanjapinjwa lapo mbali nomuyuno imwe ombaro ino ndano hambo mbali pa mudatu komandiro ombaro muyo imwe ombaro ino ndano hambo mbali pa mudatu komandiro ehindi o England apo indo France njimaita romba ndi yombronza mundiyo ndinguro vapo ya president luchatatu obi wakeke hili nenu odongo mbinga piku ngapi meunje wetu kaende pamwe ya meunje wetu kaende pamwe ningiro njithiro kuinjo mbo yeraka tukonjo kuyamba vinjo mbapo matukonjo na iye pothi ambye byungura bitho kuungura ngo kudzwa mudzu mundu atate chimali pothi ayo lino bingwirira na mali yetu ngurunguse ali kana tuifira meta mawara pawara mawara Eo France apo England agumera maitara munguro vandiyo ndi kutaro mbandiyo mbronza.
1: Mbakura mapo France nunga mbakura mambo ndi uyaiva panyarire ku Spain. Ndambe ni miri ne te jikano jikano jiseni na ni maiti za vita tulo kwa tuman.
0: Mwisho ngombe madiri enda tukuri mbambe mako toka no imbere vita tu mundi nondi.
1: Mbambe mako toka na vita tu. Kutaro England euro kwa tuman toka mbro kubeza ruja tatu.
0: Kwepa jinene omengwi. Kwe pa mtu watate mwagodho nje za shabugiro mtu njiwe hithiro mbarange uriari kete na mwenye kurukwiko
1: Kwe nino
0: kuyaka Ndangi Pumbo na upratini wanje muthakame Iya pumbo urijinao Mkwete engo ya nao kusha Franza ndiyo nime kapita no imbele vita tukuli Ya itara omba ndiyo mbronza Ya puruwe zendurisha tatu Meta mawara Thoka lirongro nene mehindo na mimbi anu Wawara nawa Rata wawara nawa
2: Ndohora na wa mundu wa mama.
0: Mwisha wa keke hiro wa ingiza po wakiko Franza.
2: Eko, mbambi, umbele mbuba ni buma hepa po, punga ma ungura na oyu, oshu unguro po, jika machipa kwa.
0: He?
2: He.
0: He. He.
2: Ndido ndi ulidi. Mbambi, metu, metu mana dine li unguro wa utuku.
0: Haiku hepa jinene.
2: He.
0: Rata muruko ulipi.
2: Mbini mbubu kutu.
0: Ulimo mukutu mwimo mumune raka kusha nao ratitira shenje pumezo kupula kaa shiri ingwi na kodho mbanda li inga amali kodho
2: kaa
0: ukwe hepa jinene
2: ukwe hepa rika na mungu aje tokyo wapo
0: ndangi
2: mbo uya wa makere mba jangambo
0: mba makere uya

0: Yaimakere matukongio tuli mo yungula mbano akume makere akume makere mbyo yungula bitho kunguru
1: Ogwepa
0: ndangi omambongo kula kula tanje amuruko ya ruhe mapurati ne majari ha kupofa imba umba makero mea ya ningira ngithiro ngiye na pita rika ne kombozi kombo umbozi rera kashime ikulungisa cyo yungula bitho kunguru to ngenda kako cyo ngenda li njwa tuli mwashi watatemo mwe povina ya meta mohara
2: Wahara
0: na wa France apo England ameta ramba ndio bronze mongoro bandio ndi chimaito no mulongo na imwe
2: banja banja ko ba ingiriza
0: yeah
2: banja ko ba ingiriza hino ruwe nye batamba mukuru no wa japo nani
0: mukuru na ewe wa tukuchwa mukuru makwa utoka apo pezo na mukuru ina mwe chwa rukuru
2: Isane ngonda lika na mingi kongira kuna mukuru
0: na parukuru. Ehe.
2: Mwenye tahara uli nongombe yu mwekona la puo.
0: Alika na.
2: Ehe, unu masa jiharu kapokire ni kubemba lika na ndangi kwa kapuke tuko miya ndangi kwa watumba mbe chita kuchia mutu thoma hore wa ndungu mpura tenu uye mwa uhe. Wakoto latio, ndako la, e unguli sa ndako la mako la, ndako la, onora namba nonda kudo morati okaiko naja tudiwa mwani
0: alikana
2: andale enjo mboroto ini mboroto ini uyunguru bindi bindi okovina eta muno uyungura injo bina bihe okuto morali
0: alikana
2: morali omurima kudo onde nga podo ngo eje ali kunje heripo ai morali muna hepere hinu kujo kujo mundu ngwa utomorali wani
0: Kuhepa.
2: Alikana seronda ya wandu wata alikane kukulate na mutu hili ya guru tu otala njirayara na himu yona mbano owandu wengapi umalekano do tv owandu wengapi
0: alikana
2: ndakudo kupiro uye ndi ndakudo owandu weko ngorero imbele maraveri molo mpoko topuwa karatio kero kero ndisi omuti kwa mbano kujatungile pongondo
0: alikana
2: Okuhepa upo zidire mbalika nalu wezara wandu wengi mbeso kumina pono kulo nda nu ay muhoka miko toka na nda mbamu nakalu wezo niango kuhanja uro mwacho waro sari waka timbu
0: Ulika noti la ulika mbula ujo kudha mbamu hambu umi mbulira muhoka ulika pere ngina chihingi wa ulika pura hama ndo nguro ba Aike mwina mwina
2: Muhoka faenera alika nonu nga mutu paka luweza katite nda
0: Macho atate mwina kudha mbamu hambu umi mbia umukura vihe tra hithapo uli matu nigire po njithiro kwa krista mwihiti uli ya muko Ay Kuhepa puwa mundu atatalika na ya kwe bara ufra tuwa nye mthaka metu ningire ponje siro nene na fra ningire ruguru muka uliri mbi yo umukuru kudhapu hambu umu ya pira ina maji kulakura uliri kwe piro uye ule theni na mali nyando uja kudhapu hambu umu chimpumba ye kutora munu oshi lo shabi oncha na iye meti dhante temba uliri mbe na vye kuhita me ule theni ya uja lika na uli kende uli yungu kongro yina yo umukuru thonda himu kaina kuthe po shino tira kako kabina vizio thonda himu uliri bina yo umukuru kabina uka hapo Atu ya ruga putu kara ulishi. Ya kuja muka ya kambura ujumulari. Maupatuluka mauli ya ngashi rongo. Habe kato olambena, habe to olambena. Hele theni na mari nyanda. Ya. Ya ruro ndangi na anga. Iyendeko munane. Habe platine na ina munane. Uwe rakari koko shuru na ingu. Amba hake imba. Ya. Habe ya ruko shuwa na shuwe. Mashi eto ndangi. Habe platine mbwa nane. Tae mwombali shu na ngathi inga hino barara. Nishito ndata idhirove ngu utarele. Shima beshiru habesha. No yesha bingo mambu. Anane veri na mabe platine na. Ya. Era kali koma platine na ingwa mba na mabe unjuri na mabe platine chito ndata idhiro diamond datu ndona ngasi barara kucho banane kabandu mbera iya ambo ndatonji mamu chiti bimo wala matokirwa eh hakunji chitavi hakunji da mundu atate iya papu mulimbo mau hala kali longuro banjo nene na inu hmm utaka pena bandu

Mubra no njimiku minikende kia kura mboka ruwede ketu kwa wana shembo waka minikire wuhange na ruthu yero. Oka ruwede ketu kwa virisha uka tumbuka mubra no njimu taka mimo ruwede ndui. Ndiyo ndi moka enda pona mime kstation joro mendo mizu minji moka rapamwe. Nundi nundi bao ngere kokule. Mombuti no mbauri ina kwa kuchatute no, no wana shembo wa peka. Meki ya rura katiti. Njombi kia rure kere rondi heri ndino urile kutha kwa mauti longwina. Tupra tine o vinambi matuonjo na vyo. Okusha na meutu no thombenda. Ne kucha miutu na thombenda o vinambi meta mamarile o thombendo ndu meta moruwede mo, mo, ntri minara kucha mivango ukerura o waumbure mambe thora nei o wakumawedhu kucha kakote matu hungire o wandumawedhu pi karuwede kwe ngoko omuni nomi nikila kucha o weno wina rizomu ndu mukano rupa mwindo ruwede rwede ndu kucha tiendo ukuriponde ngunjiri yo o kuningira imbi mbi wa pratine po mbi u pratine moruwede ntri tuki etile mokaruwede ketunga memi niko wakotu mbambiri mumatemba ngo manene memi niko wakotu mbiri ko mahingo mararanganda Angola Botswana Zimzim ya South Africa Kenya apee pumuri ya minikwe minikwe minikwe wandu mbiri ko mahinge na ngo penje kutupira kutu akakonja ngo ya nje nguno tuwaka ni mokaruwede ketunga mea kuro Amerika nji mea kuro wakotu mbiri mo UK imba mea kura wa kwetu imba mbuma weka me mwodo island mba mba kuwe konjira mea kuro wakotu mbiri na mehiro wandu ichi minikwe okaruwede katumbuka ngo kwa nashu waka minikire vuhange voruthu yero mpranda nye utame okudhangui na mbana mimi utilepsi kuna mbiu tena inje haka ne o wild oxa tuka inde mokaruwede ketunga.

era kando mingo maripote nunga mbano ho shiwe muprate ni uliri mo maumburi onge umbura ne uliri era kando ngu daliri na uriri oskeli mwonjo anje shiche kura shiri ama nusheri ama shiri shiya kurumu uliri kana shaomba uliri erikana omachingu yo mudandu wangoti na kujangai noru mweneyu na mbano wakauto uthuta unepo thie mundu mwango kumuhukire koliku ya walibimbe wabande no wina mbatitha ombenda jai ya nja ouze uko matha jinine kodho mbenda mihindo na mibia mwoshitambe yo shaka minikirire oshembenda tazo mbenda nduja nawe oshiche kura shime ya ya nenge matu ingile kujavio wanu mabeva nduko kuthako kodho mbenda ndo the wild talk sano ye veye nguno veke kuto dho mbenda ndo nao at ninjo shimabe ndave onjombo anjeme yonjo no va umbure no vandu mbe umbura ku umbura kuirira shiva itimwe tuo okumbura maumburiro ayayaye nje tukaende ku murungu mupra no njimutanga metwacha tumwe ka rwede ketu inga ko virishe nundi nundi me ata modo mbenda uri kula mbiende ko ko the way amaruru ya mbaru no kienda ko nyothi ya machete kula mbiende ko the way amaruru nambano tutaye kushavinu amaruru shiki